Yomi ni tude Mustafa ya jiflu jomal surafa da nengembri saga dem yamna khadimal Mustafa. Yomi ni tude Mustafa ya jiflu jomal surafa da nengembri saga dem seturi wenro ko sawa jurit ken gënuko saw askanit ken gënuko ci jukona ken duko am li tax mo yow dendana jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam mbabu ami doone ndayam cheikhul qadim du wajuram tayit du am ngor gi nga am di jagle yow rek ko am aminatu jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax mu sangay kemam madina ge taif kele touba gi le taif kele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wirg neewon ca mustafa gis nan koy ci mi tam cheikh mustafa musula war dalum la wax lola la nar mom luñ le dik faye ko bar kin musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né budé sawar mo raw ko né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu wuti ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaara ngi jëm ci ci yow nanga ci yow deug yow ki jog fajar xeyisi la yow ak ki tanya ko ak lendem ki fajaru dafa fanan jaax li ci ngeul malu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddi gi lendem mu wër ba jaax le fu mu jëm te neur la am dundub subam yow lu na laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la digel non lay jeffe xaaral ma netalil la fi mom nim defone bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day da digi mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaaliss ne ku fi gerte fi am tama nga fe demal ca denchu kay ba fe jël ca tejay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te denchu la dara te fago warna la ni la daño bari tam mune añ gen di sinu rar ki ñak añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu ju def ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxna ma ngir juwi de lewna ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bole ca mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkem xaaral maray sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñi jox ko fa lim ndeke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serign bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete serign bi yeguko digeluko yabaluko ba mu deme ba fekk ko muy cheikhu nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neub angbanam weru ko nit ñe di ko xam au contraire da ko sigel segaluko da ko sagal mu da di rus yur nan sagal talna inna jattu ndongam de len ni ma ko yoni won def na ko na ko beugewon lu ngeen ko jox suba bangwan
dana ci jot len tuddu am neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal neub na sey ey bi tam buma waxon nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def di yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay luubal baye fap te bu ko weron dotu djub jur gu ne da amu yatam bind ne kemel wi na xoss te do ci yir ben barus ngir du ca ba genn xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustapha ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turandum señ be ci feñal ciobarem ni mel ci mustapha al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam ab li khadim al mustapha wa inni cheikh mustapha awi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tu sawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifana wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: mu bari du jef du xam xam du bay ak ndey nu sukkandiko du keur du mbolo du ab khalis du turu sori serign bi ak sutura mak yermande ma waral nuy senu muccaku yiw ndax modi kay defare ak yermande yalla ak yonen ba ak ñañu fal falu ngeureum guñu dul wañe ke jema firi nun ñepp yalna nu gën nit ñepp faaf sutu fan nit ñepp faaf gëna woomal ñepp baaxi féré nun ñepp yalna nu am xam xam bu am banjariñ ak jëf ju am janjariñ jeyte loro ka lore sunu mujjak sunu digg ak yalla yal na rafet ñu far musal nu ci iblis ak lu déssi téré te yalla nanuy doy ak doy lo ka am lu nu doy di jëm ci yalla ak deddu moy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam gaaya bay dal khal setan ku xam gaaya dul bay fuñuy lekke kon njegam gaaya bay dal khal setan ku xam gaaya dul bay fuñuy lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñeugën rek ci jot na ngay def ñe bon bu fekke ña baaxay am aslef ci yow ñe baaxul lu ñi am ci yow mi fi gën te ya yor cerub gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man du leuf tax nu jog ñew fi yow kat ludul sa yermande yermande lan seenu nun da nga bay ba xey deug say dagga yow nu ñew wër la nak kap def say sagan te no ngi di yal wa nak ay wut ci yow wër ak mucc ak barke ak guddu fan te boone bala kenn am leuf ci man da fay melni man bun ya bo ñibbi kon nde yow do mi nit dootu melni nga mel te giñ naani wax ji sore na ki fen waxal nak ci mbass mi sa nit ñaangi je tinul ñepp yow bootino yalla tin te nit ñepp ngi yox yoxe kay ragal jogal ram mba gam yi dem nit ñi bon bu ab samune ciel jur gep je bu jir gep je xelu muy sam kon banuy deddu ker ba yak yi ndey di ñew wutuk mu ca tax mba lu nuy wut ci kon
1: murid day sel bu ñu ak biti du mu bu rek xaftan bu rafet jël kalaati ci marakis bu rafet sa portable nga def ci clip yo xamne ay tuba ba ci seyenté nga def ci xassay nak ak fatay seigne tuba tek amna di ak ko def do ko dindi nak fofu nga duggal seigne tuba kon yow yow sa place na ci seigne tuba moy fofu fofu la la seigne bi tollu ak ñaaw ak ban ak tak ak dilim nan delo seigne tuba ndu ko taxal ku mu don cheikhul khadim moy ko xamne diwanu yalla bu tey yeb bur yalla bu ndaje kenn du seug kenn du sigi kenn du waxta ñew khatib rijal allah fi hadrat liqa falam yakun minhum qa'ilun thumma qa'il bada baynahum shamshan wahum kawakib wa nurun najum bi shamshi afil bu ga yep dajere nan nan khat ahmadu bamba te ko nef yu balé
2: yegulu bisbi jere go xefu won lay te bamondo

0: du ba monde bi du na weureungal kep
1: di fatte nit ñi bu baax ta di len wartandi ko lo lamiñ ni ñu ko wara samé ndax lu am khutura la ci diine ndax moy duggal nit ci diine moko ci genné moy fasu sey moko tass moy diglé moy téré dana musle dana alagé mota rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax len li ëpp ci ñi tabbi sawra ay wax mo len fa duggal wax na ni itam kuma teyel ay ciirem ak lamiñam mako warul aljana neen yi nit dana yëkëti kaddu gu baax goyo fi mom yalla yëkëti ko ci dara jëju kawé waye nit dana yëkëti kaddu gu ñaaw goyo fi mom yalla gottu ko ci ba mu yees ñep motax mi nga wax ñep nañu teyé seen lamiñ bayyi wax yu ñaawi bayyi wax yu amul njariñ min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni taxamna ku sutural sa mbokum julli yalla sutural la man satara musliman satara allah serigne touba wax na ne salami nga fexé bu ci wax mukkulu ñaw lisanuka la tazkuru bihi awratan ri'in fa 'indaka awratun walin nasi alsun

Serigne Touba qadallahu Allahu mahtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemeku ji jëf yi mom lay jëk nemeku suñ ko nemeku mu jup luñ nemeku ti mu jup suñ ko nemeku jubut luñ nemeku ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko Serigne Touba qadallahu Allahu mahtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci Touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ñareem bi neeg ak wañ Muhammadul Lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé ne ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gorlu ci julli te xamne julli atana lu neete dara atunuko noddu momu ngeen di degg ñaari baat dong nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar lum la fekk bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa Allah fo jëm fudul ci man yalla fofa dofa jaar dofa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigali ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam neena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji neena bi yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal na sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci neen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci neen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul toggé ko fi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma leen di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digel wala mu terele ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhanni ñepp ne tek mune sunu borom dane wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ni len nu ngeen koy firé nu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mu ne dañu jup mas'ala ma te yegguñu ca suñu borom dané digël na len diglén téré len tekkulén baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon da ne lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lutax mu war ko sant xam ngeen lutax ma sant lu len yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dok
té liñuy wut lépp nek ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga man di kum dugg sa biir nga daanu aljana da dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillah rabbil alamin serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu leen may yem yem leen yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne leen ba yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana ne ma ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonente ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deg jef nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna dajale njabotam gim am jekk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw natt bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola la koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajalul du faju yen na len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watok togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw mu rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len kobas lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kérogé bu len ko gessu shaytané rek la serigne abdullah lo masna jox aw fas serigne touba khadallahu allah ma ikhtara lahu serigne bi ne ko dando sil fi ma wan la aduna mu jégué ko mu reud ñett reud ne ko lu mata def lu mata def lu uppa def li mata def moy li la sa borom digël day may aljana di xagne safan ba li mata def moy pox du may aduna du may alakhirah li ëpp def moy li sa borom téré day maye safan ba di xagne aljana abdullah fo jëm fekk fa yalla lo gis yalla ko mom lu am yalla ko dogal bur bobu bolena lak mom fasal yene jub ak mom serigne touba qadallahu allah ma ikhtara lahu masna wax serigne isa jann ci biire waxtan top xam nga ne atep sunu boroma muneko waw muneko moy xam nga ne atep shaytané la muneko waw serigne bi ne ko ko top yalla sunu borom bo de dana la duggal ci aljanam ku moy sunu borom bo de dana lak ci sawaram sa sama talibi yi amna ci ño xamne duñu moy yalla isa ana lolou lo ci xam mu ne ko man kay xawma daru rambake serigne bi def tek lu yag dem del sine saxar bu joge france gem ci ci rew mi lu ne dana ko yor dana yeb ay waliyu ak say say ak yefer akum ñollu ak tere alquran ak lenen waye lu ne ci biir bañ tak ko balako bayyi andi ko dakaru am ko yuxu waxtan wayam fofa serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna tombu lu ñetti tombu ñu tombu ko mu ne nañ ma tombalat ñet ñu tombalat ko ñet mu ne nañ ma tombal fi ñet ñu tombu fa ñet mu ne nañ ma dolil yeneen ñetti tombu ñu dolli ci ñet dadi ne sa borom dame bëgg na ñet waye ñet la gëna bëgg sa borom neena bañ na ñett waye ñett la gëna bañ bëgg na ku koy jaamu bëgg na koy jaamu yalla lool waye ndaw luy jaamu yalla la gëna bëgg bëgg na ku tabé lool waye ku neewle ba nopi tabé la gëna bëgg bëgg na ko yef lool waye aji xam ni wayef la gëna bëgg sa borom neena bañ na ku koy moy lool bañ na koy moy yalla lool waye mag mu koy moy la gëna bañ sa borom neena bañ na ku nay lool waye aji womal di nay la gëna bañ sa borom neena bañ na ku dis lol waye aji xam ju dis la gëna bañ serigne touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu neena
yalla neena ma bindif yep ma len bind waye ñaar binduma len jëm juma jaral bëgg lima bañoon wala jëm juma jaral bañ lima bëggoon waxi sëriñ bi ci yena aw yu wa inna malikulli amri ma nawa wa inna malikulli amri ma nawa sëriñ Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena yene ñepp jamm taxul ñu am jamm waye yow da nga am jamm waxi sëriñ bi ci moy to waru suma salamatu minal ghururi la amru rabbi ashabul humuri ashabul umuri sëriñ Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sëriñ basiru domam dama bëgg ngeen watum njombal muneko mbakel dum njombal muneko suñu borom bind jam bi limuko digal nek ci nday joram limuko téré nek ci chamoyam limukoy añalé nek ci ñeem aji jom la dina ñokket juk wuti añ ba te jaarul fañ ko digal te defé na lému limu bëgg dara ko am dedet day jaari fañ ko day jaari feñu ko digal rek mba lim bëgg duko am dalen def deun ab dir ne basiru muneko mbacke loko sa borom ba koy leggeel jomalumako waye bam may fay naxuma basiru jihel na len ci geej gi lo xamne bu saxé bu seen loxo dagge mu sax ñaar fuko juroom ñatt yi serign bi don laaj ci juma ji amna bis ma koy laaj lo cheikh ma samba ak serign ak cheikh isa jenn yalna len yalla geureum yalna geureum sun borom nak ci ñom am ci talibi nak ko xamne daf len fa wessu dem ci serign touba qadallahu lahu makhtar lahu ba ko jox muneko lolou ngay bëgg genné matuko ndax rombo fañ ko don laaje muneko ahakay muneko koku koy laaj ak kako koy laaj lo ak ka tax ñukoy laaj kenn du ci jaawale jëf ak moromam waxi serign bi ci yar fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhi fa yalqa mihna serigne mustapha gueye ak serigne hassan gueye ak serigne gueye biñi yebulu ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dalina laaj fu seen allu wa tollu fek boba ku ci ne bindina ab kamil serigne mustapha gueye bind ñenti kamil mune len yene ngi melne borom baq jegena ndox dal nam xel waye mune fu ci naan da ngeen di ñew waqi jiko da ngeen di dem fa abdurrahman lo mu yar len ba ngeen yaru ngeen ñew ma fac seen aajo ab cheikh la mo gën doomi cheikh la ndax ab cheikh la ak doomi cheikh la mi ngi melne wajtaayu xaar ak balu nuruna waye dara nga ci digënté ba bañ bindé ay kamil yit ko sëriñ bi mu ne leen wol leen ma abdurrahman ñu ñew darul alimul khabir woko mu ñew sëriñ bi tayé ko fa ñetti fan diko bernde ba bis mu tangalal ko ataya ne ko dama la ko fayé ataya jojje mala tangal loon fatte ko suukar bam koy yawi bamuy dem muneko ana gonay ma babu yama fa yabalon muñ def muneko yar bi sotina alluway sotina serigne bi nako wacci nga wacci nañ ma ci dess demal te bal malen fa waxi serigne bi radiyallahu anhu ci walu faju amna kuñuy wax mbacke kan bam jeblo ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dako laaj fu allu am tollu mu wax ko muneko demal yeggale ko te ñew ma jox la ndigal bam yeggale and ak serigne aliou touré ñew ci serigne bi radiyallahu anhu biñ nuyo serigne bi ne ko aliou fan yi ma don degg sa jagad lu nuru won muneko biiru tagni serigne bi ne ko mba gaawo ko fajtal mu wax lu leerul serigne bi ne ko biiru tagni dis ko gaawo fajtal ndax lu ca wara genné luy genn la da ngay bayyi bam amu biir nga dor ko fajtal nestout mu genné kamil bi jox ko serigne bi serigne bi tambali diko ubbi do upp di ubbi do upp bam yag mu ubbi ko upp ko upp gu kawé ne ko ma jam ngam mu ne ko jam rek serigne bi ne ko xam nga jamma mu ne ko dedet serigne bi ne ko fo fi nek te nek ci lu neex yalla yaa nga ci jam ak fo meuna nek fo fi nek te ne ko ci lu neex yalla ne ko ci jam ak fo fi meuna nek mo deug jam xam nga kagn la ko jam bi di ama mu ne ko dedet serigne bi ne ko bis bu sunu borom dajale lim bind ni ta guiné ak malaika nga né ñokket wuti aljana té do déssel sawara lum lay dabé diko laaj dila ko laaj né ko xam nga ci luñ koy yaakaaré mu né ko dédét mu né ko nango liggéey ak jaamu yalla amna ci magña ko xamné serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu digëlon nako muy baña naan ndoxum kessé ak lum ko mëna bolél waxi serigne bi ci ñak solok aduna wala taqurannakumul hayatud dunya
amna ci ñi jamono nak serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu ko xamne bam tawate tawati fatu da yonne ñetti témir ci serigne bi nako fama jëm ragal nako lol te dewaluma fa dara te yow rek la fa yakar serigne bi wax ndaw la ne ko duma ko gis saka diko lal dello ko ko te bo deme nga tombal ko ñetti tombu yalla sunu borom mi bur la bo xamne boko jaamo mo la mom boko jaamul mo la mom aduna mi keur la go xamne boko wacce mu wacc la boko waccul mu wacc la bamel mi keur la go xamne boko leralé da nga fa dugg boko la ndamalé da nga fa dugg jafinu serigne touba radiyallahu anhu lasu amilu li salama yurdi rabb samawati wa rabb al-ard jaraf njambur masna ñew njaarem bi yalwan serigne touba khadallahu la ma xtar lahu serigne bi wa serigne ibrahim sar ne ko xam nga ke mu xol ko ne ko ki day nuru jaraf njambur serigne bi ne ko nuru ko day mom yobbu ko ba sa keur nga teral ko te fekkon serigne ibrahim sar bokkon ci ñim doon genné njambur ne len du ngeen fi samp ak murid touba bi masna ñu ñew njaarem di ñak nit ñi ba aksi ci keur serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu wa keur gep daw ñew fi mom serigne bi fekk muy bind mu laaj ñak kat yi ñu ne ko dañuy ar tawat bi bëgg ñew serigne bi ne len ñi ñom dama bëgg ngeen bayyi ma ak ñom serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu kum daan jox werd bu la fekke werdu qadir wala tijan wala fazali dalay wax man nga ko jëlaat té mu melne masoko jël ci kenn kudul man bu fekke yoro won werd nak mu jox la werdu ma qusu min allah amna goné gu ñew amna goné guñ massa andi ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu mu koy ñaanal mu japp ci sikki mu serigne bi wax ne ki day melna ne bu gison kum faal fo waye nun dañu fawut fawulun nun dañu fawul fawulun wattayu serigne bi ya bani adam qussusinatukum inda kulli masjid serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu daana sol dara lele tek ci ay xaftan wala jallabi waxi serigne bi ci wotu gi mu wotu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama madahahu qadimahu madhan yafuq wa huwa al-khalifatu lahu wa huwa rafiq serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena mi nga xamé ne kenn xami wu mak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci aduna ci dara yawm al-qiyamati kenn duma xamé ak mom ci dara ndax bu yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dikke ci buntu aljana ba feug malaaka mi ne koku kan la dana ko man la muhammad mu tejj mu dugg mu tejj nestut ma aksi feug mu ne ko kan la mané ko man la muhammad mu tejj ma dugg mu tejj nonu nga xamne ka yor aljana munuma xamé ak yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci dara ken duma mana xamé ak mom ci dara serigne touba qadallahu lahu ma xtar lahu nena khadimur rasul daraja la jo xamne sunu borom dako liggey bam melne lu massa liggey moko ci geural mu wek ko ci buntu aras ne kuma liggeyel li dina la ko añale bima liggeyele yalla bam takal mako maneko dama beggon nga jaaralel mako ci daraje yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama munema lo ci djublu maneko dama xamne lo may jam te jare woko ci sa yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama jombo ko nangou bu ellege sa borom daldi may delo ci ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama may legiyel yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bam geureum ma mema ma tax ñu bind aljana ak sawara defal nga ma luma ab jam musta defal dana la yolal yolup jam dana la may luma musta may kenn maneko lolu lumu munema may dala aljana maneko may nga ma aljana munema lewna la na jangoro beñ maneko kon joxna la ko hadiya munema jox ko ko mata jox te nangul nañ la ko waye waxtan nek na fofu ndax sunu borom lum dogal wiina te lolu dogo dess nako waye gennaw dess nako hadiya dess na lako dentel bisub jariñu ba sa ciobare rek ci jëf borom tuwa waxe serigne bi radiyallahu anhu ci liggeyal ko wa hab liman qadamani ihsana malakan aw mastoran aw insana serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nena
sunu borom du bindif baye am jikko waye am nay melo bokko na ci melo yoyé nakare liggeyal ak nexa liggeyal ndax bo djublo ci liggeyal ko day melne neko ci dara dula ne li la lay fayé dula ne fi la lay fayé dula ne waxtu sangam la lay fay melaw nexa liggeyal wi moy sa su djublo ci fay la du set yaangi jëf du set jëfo du set yaangi fi du set neko fi day fay rek dal dina yeen ñi seeni bay ñoko don liggeyal mu len di fay bañ fi nekatul mu len di fay bu ngeen fi nekul muy fay seeni dom serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna togu lahum lay dur def ci dakar ak soukar du moyu moski tout jox ko ñafa togon ne len sayyiduna jibril da fay ñew ne ma kula liggeyal jaruñu ma bëgg liggeyal sama bop serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu bim nekke jolof mam cheikh anta masna ko setsi muy def sa su ngone joté ñu war aw fas ñu war ay fas dem séti tol yi ñu wax bustanul arifina ba benn bis ñuy dem ba yam ci ñetti wax mbaane kenn ki nekk ci kaw ak yomb di gor ñaar ña nekk ci fi suuf di felep bi serigne bi tolok ñom taxaw tuuti daldi dem waye waxul dara bam delsé daldi wo man cheikh anta neko dama bëggona waxtaan ak yow ci liggeyel ma neko benn mourid bu xey liggeyel ma ngir yalla ba ngone jot liggeyem bobé pesse nañ ko ak liggeyu borom xam xam bu liggeyel yalla jurom ñaar fukki at te jengul liggeyu mourid ba wat ko bu len sikne liggeyel ma mo kawé gep wilaya gudefi wote la dala ci sunu mam adama basun jamono liggeyel ma yemu fe genn jaamu yalla te bala ngeen xam li ma wax yowmal qiyamati taxaw waxi serigne bi radiyallahu anhu ci qasida yi farra li nasri wa li nazmi kullama farra ilayhi al-ulama wal awliya serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana kuy jang ahmad mughniyan ne moy to tisli ci genn wet ndax wet gum tisli ci kaw yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam la tisli allahu akbar ci allah serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana bu len sik ne sama qasida yi ñoma gëna gaaw dana gis jëm jo xamne mësuma ko tek bët mësuma ko dégg ci sama nop ma fekk ko ci sama biir mu nekk ca kaw mané ki kañ la tabbi ci yoon wi ba aksi fi xaat ñu ne ma qasayidi ñola jitu ci mom amna waji doon jang qasida am nu muy def batam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu wo ko ne ko lo ci djublu mu ne ko neexal serigne bi ne ko xoram nako sukar nako mas lañuy jambat serigne bi qadallahu lahu makhtar lahu nako buñuy jang qasida yi dañ nuy sonal mu ne buñ deme bay jang sen bop nak qasida ashabul jannati mo tambale ilayka ya khayral bariyati salam khadimika alladhi kafaytahu malam serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu dara def ko taggu di aji makkatal mukarrama mu jox lako ne la jangal mako fa barabu yonentibi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama kon mu jall ci kharbaxi serigne touba radiyallahu an serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu sambalawbe masnay ñew ci mom andak am teug serigne bi laaj ñu ne ko sambalawbe moy ñew mu ne buma soxla man na aksi way teug bi mom bu aksi bim ñewé di wax ak serigne bi radiyallahu anhu melne kuy won darajay tubab bi melne kuy won darajay tubab bi serigne bi ne ko tubab bobu ngay wax gise gunu way yow mi ma gis digeunte bu gatt kuy weur miskinum yalla mum sarax bu la gise du la moy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu may sene dug ci nek mbubam lonku ci xandi yiñ ko dan tatanale ndoxum taw nga xamne serigne isa jenn moko defar lon mudiriko lu sori bam agge ba tok mu tambule taw mu laaj lolou lumu ñu ne ko day taw day dali ndox mu ne malaaka yi ñoo defene dama soxla ndox serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu nana gaay badar yi ma dikkelon bima nekke ci geej gi ngir tital yefeur yi fas yi ñu waron seen tank ya toll na ne garab yi ron ci gudday ak riyay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wo serigne makassar ca gannar mu am fa ay fan fatu mu won nar yi ne len dama beug ngeen setal ma xabru bo xamne ku massa moy yalla sule su ko fa
ñu dem ab bir ñew ne ko amna fuñu wax jilf kuñ kañ fasul wali kamil la mu ne nañ ko wajal yobbu ko fa ñu wajal ko serign bi julle ko ñu saf ko ci gelem yi neena ñu saaku suuf lañ ko gaganté ñu and ak serign bi waxtu tisbar mu amub dir delusi nga xamne serign bi agul waye jox na len digal ñom ñu ag bañuy delusi ñom fajar jot na bañ koy julli mu laaj len nuñ def ñu wax ko ko mu ne len bima joggé dama fasona and ak yeen ba ngeen ag xam ngeen luma taxa depp ñu ne ko dedet mu ne dama xamne buma demone ñoñe ngeen fay fekk danañ genn ngeen jakarlo ak ñom te duñ am yene ngeen laru ci joy serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masnay waxtan am ko xamne dako sori lol waye teewul mu melne limi wax dañ ko timale ci ay nopam muy yemuna ki nana ki kem xam lum don bi serigne bi waxtane ba nopi mu ak ci serigne bi ne ko cey lama don ay yon nako sa baram bi boko tawi won bam ag ci asaman si nga dalé ko ci penku xotti ko ba ci sowu lutax nga xam lima don cey lima don may serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu ilayya qadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini serigne touba qadallahu lahu ma ikhtarallahu masna wax ci ab jotaay sunu jotaay bi ci jotaay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jotaay shaytané

bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ca defal ba mujji mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men bam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax katan ak namel mumuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggey lama fa don liggey moy la nga xamne yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ca defal ba mujji sunu borom nema lima bind yaama ci gënal yaama ci gëna jégué joxna la alquran malika ñu xam tam li ko neul serigne touba qadallahu la makhtar lahu masna tombu ñett tombu tek loxom ju tombu bi fete wetu nday jor ne yonent baangi ni maangi ni da di redd aw redd mu joge ci tombu bu jekk bi jëm ci ñaarelu tombu bi ne sunu borom xam leena sunu borom xam leena yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam te biral nako te saxal nako waye lolé fankul musakkal ma aw yon da di redd aw redd wu joge ci tombu bu jekk bi ba ci tombu bab ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tagi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yoon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobuma ci borom bindi fi ne ko mbollem wali yi fi doon liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom ne ko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombu yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombu yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombu yu mag wërele ko aw reud daldi ne sunu borom neena sunu borom ne ma yaangi ni maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bula neexé ma def ko bula neexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sopp eskay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sopp khayral alamin mune ma ci tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki dal di re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sopp ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënon sopp ci ñuma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko mayalima bo don way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayalema ma bindu mune ma mayale nalako maneko mayalema bo doon bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale nalako daal re ne khalima gi bu len sekk ne sahir fi la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne madumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fey ñew ma digal len ku nek won ma aduna mu ne ko mbacke nuñuy def da nga leena yafal te sunalo len serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma terbiyewul ndax lima len digal ñu won ma aduna bu ma le ko waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw lolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masna ma wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lelelumu muné ma xawmako mané ko

0: xol ko mu dem dik ñew nema nangam la maneko suñu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé dima tarbiyewu amna lo xamné duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko waxu talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamné jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonent yi ngir bëgg ku ñaan suñu borom atté jam yi té kuñ dem mu wax ngant lu ko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora atté jam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti bakuma massa bin tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kéro gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar beutam na suñu borom musuma gis nga bind lu melni sa jam bi lima suñu borom di wax fofa la koy netale nit ak ginne ak malaaka kéro ku tek ci man beut do tek beut ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gem dan serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenq Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lutax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk do nga koy wuyu Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna bind bam sasin di ci jinji le ko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya di ci junji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappundi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna laaj serigne basiru domam ne ko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ko fi faatu dañ lay tabal aljanna serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jefandiku am ko wax ne bismillah barkep serigne touba serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuru nak sa keur ni jaay gañu nak kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax so faato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom lola sa bay nak daray lu bon xamul yoonu kërëm serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena sama touba gi limay fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko touba ngir bëgg sottal mbir mum ma fekk buma sottale mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum touba wala sufas touba jituma ca wa jojé ma fa yabalon defar mbiram te aguma waxi serigne bi ci magal touba wa man yu'azim sa'ira allah fa innaha min taqwa alqulub serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal daldi génné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd sukar génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd warga génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd café génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ciép génné waat juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu neena bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu magal bëggal la ko daan wax leralé serigne bi ci serigne akoub talibé serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jangalé di mi ngi touba di jang di len wër bam am ab dir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akoub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba dadi cey tek luy tek talene ben lañuy doon lolu di tal ndane lolu di tal lampe yi ci Dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dynamo mu ne bu ben také e ci dess mu ngi def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg li ma leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goro ko goro leen koy digël top leen gor wala ngor Serigne Mahmoud Fall neena mas nañuy jang fi barap ba am fa fukk ñaar bamako seddo magnama andal ma fa sama ñent ñew jox ko Serigne Touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé manako dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal manako waw mu fat ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam birum dongo buñ raxul ni la léré waxe serigne bi ci serigne abdul muhaymin domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam awturam do lak waxe serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxe serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen dom ji gën sama dom yi waye duma ko nangu waxe serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu mas na ko ne fajna sa aajo mu dem ndar am lum defal sama lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témir mu ne ko neegu mu sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témir joxel ko témir waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne masamba job sam bi mu wuyé sunu borom ba serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu wax mam tiar nañu taxawuko dañ ko fap atanuñ ko ñu wax ko mam tiar nu mune nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak ousmane ak aliou ñu fap ko ñu ñew fap atanuñ ko biñ ko waxé mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len té kenn té ku né watuna alquran ñu daldi ñew fap ko sëriñ bi biñ ko fabé sëriñ sin moko jëkë jullé sëriñ isa jenn jullé andak ñi ci atuba mam kierno jullé andak ñi ci pencima sëriñ mor habsa jullé andak ñi ci armélia bañ noppé mam kierno wax sëriñ isa jenn dikkel yëgëliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mo melne ko doon xaar di tari alquran ne ko isa masamba wuyjuna boromam muné ko waw muné ko jibbal ngeen ko ba nopi muné ko waw muné ko num démé mu wax ko nam démé lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jëk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sans borom te mayeguko bi muhammad ya accé la sék mu may ko ko waye bu ko mayutun duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu ne ko dane sunu borom asaman yi jurom ñaar la jaw yi jurom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméri junneek ñetti junneek ñenti témèr ba muhammad ya di aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba baye ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digal def nako lum ko téré baye nako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jam yéko jaamu yalla am nga lamuy bari laaju ñu ko ca dara na nga def ak ahmadu bamba lañ ko laaj mu ne jubok mom ñu dal da fay tambalé atté. serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako geureum ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolou moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci tere bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da naka bind len ci njabot gi ak talibi bimu nekké ci geejgi lolou kon inshallah tabaarak wa ta'ala mom lañuy tejé waxtan wi lettre yoy nak amna ci yo xamne yépp nak da nañ ko xormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amma ci yo xamne itam len nax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliku ci sun digënté sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp señ Touba ak wër ci mom ak woluko ak doyloko ak yaakar ko yoy insha Allah ta'ala daanu ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yeneen ci dess nak daanu ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuyu ñepp di siar ñepp di fasiyene eggale li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku ta'ala moy li nga xamne mo def ci waxtani ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ay tassal la ci yoon te moy fonku jaamu yalla lolu ci ay tassal la señ bo gisee yittem ji gënon na reñ moy tabax jumaa Touba ji gis ngeen cheikh mohammed mustafa moy ci bi fi señ bi jugge yittem jep da ko def ci jumaa ji taxaw ci la nek ba niñ ko noppé gis cheikh mohammedou fadil momi nek ci ba niñ soté kon jaamu yalla ak fonku ko lolou moy ciosan la ci yoon wi bokku na ci leneen lo xamni ciosan la ci yoon wi nga xamni mourid bu neewal na ko yitté wo ngir ab doxam gëna jek moy selal cheikh mohammed lam jëf dagana dafa waxne bo mo don laaj lan moy lan la señ bi wote jëm ci lan la señ bi doon wota jëm dama lay wax ne moy selal rek selal loy def yalla rek tax say wax yalla kesse tax loy jëf yalla kesse tax noy merit yalla rek tax ñettel bi moy lo xamni ci saan la ci yoon wi moy deddu aduna aduna señ Touba dara wax ne ku bëgg ak ci man da ngay jéggi aduna dog ma mbir kon lolou man nañ japp ne ci sam la ak woyof itam mourid ku na xamne ne du reuy mourid ba legi sax amna lu def ci ñom ci ak woyof te moy mourid yépp maaje lañ jekk ci waxtu ne sipp seen dara ja tok ci suuf mourid day woyof du gis dara ci bopam seigne touba da wax ne sik ci gëna reuy ci sikki mo gis ne yow gën nga kenn ورؤيه الفضل على غيرك يا اخي من اقبح العيوب فضريا جروميل بي موي فغلو ليو ليغي سي مريد لا بوك سي تشاني مريد لا بوك ايتام سي برينسيبي اك مريد سي لا بوك مودي سين دا واخني وتهيدو في طلب الحلال فهو المقرب لذي الجلال ديغل نكو باتاي واخنا سي لو باري باري باري بو فغو با ام لو ليويت نغا دي سي جوخي تا يالا تاخ جوخي ci ak mourid la bok ci tassani ak mourid la bok bok na ci liñu gëna rañé mourid yi sax ci jamono ji bo gisé liggéey yu reuy yi nga xamné mom la mourid yi di liggéey ci jamono señ ba balégi fonku bu mourid yi fonku joxé ak jëmbat biñu jëmbat ci seen xol de nga manam joxé gogou fonku gogou ak déggé ci bëgg ala ci seen xol lolu mo leen ko jural liggéey yu mag yi ci jëndal yi ngi liggéey yépp xidma itam ci mourid la bok ci usuli mourid la bok ci principe ak mourid la bok xidma moy lo meuna defal nit rek man ko ko jariñ nga def ko te yalla rek tax do ci wutuk fay do ci wut ak cal do wut ko ko xam do baye xel sax ko gis xidma bobu principe bu reey la ci ak mourid lolou man nga ko defal sa serign comme ni ngeen def ni ci dayre yi nga xamne ci bari dañ ci liguel serign ci waye man nga ko defal itam say wayju comme man nga ko defal sa mbokki talibé waye man nga ko defal mbokki julit ñep li señ do xol wa akhrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma lu yaatu la momit señ bi digena ci wax na ñi koy def ëllëg yowmal khiyam duñ am benn jafé jafé té duñ fekke itam lijeenti ba ndax bu ñi lijeenti dañ leen di won leen yeen kay leen dug aljana seigne bi leral na alam yu bare bare yo xamni manes na ci xidmal sunu borom tabaaraku ta'ala fi may daane le moy bëgg serigne bi koku moy secret ak mourid seigne touba wax na ne meloy mourid ba di jitu ma ashidqu fi mahabbati sheikh xam ngeen l'islam te ngeelbel yoonte bi kuma sa ñew jaayante ak mom bokk na ci liñ leen da wax moy bala sa ngeuma mat demal dang ma gëna sopp ci ñepp ma gënal la ñepp la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in kon bëgg yoonte bi lolu moy maye ngeum te mënta ñak ci ab njulit itam nek nonu bëgg señ bi itam mënta ñak ci mourid señ touba mag ñim andalon ku ñu raw ci lool rek lañ la rawé cheikh mohammed lamine gay jëm moy mu bax ma dara wax ne señ touba bu fekkon am nañ amna ak ñepp ñepp gi moy bëgg ko bo bëgge am señ touba da ngay fexé ba bëgg ko rek boko bëgge rek di nga am di nga ko am bam doy sekk ci yow kon lool it moy li nga xamne mourid bu ne war na koy nam ci xolam bëgg señ bi señ touba nak wax na ne ci bi nga bëgg señ bi moy di jëfé ndigalam bayyi térem ci rafet ki mom ñortu ci wéd yépp bañ ko diinga ci genn fan lool bu yagge da nga yik bëgg gi nga ko bëgg di gëna yok kon señ touba moko wax kon lool moy gattalu waxtaan bi amon nañ ci yene lool no nga ci jéglu tay ñaan yalla mu defal ñu dégg ak top di ziaré itam bu baax ci li fa yi nga xamni ñu ci jëlay yépp wa salaamu alaykum.

0: ci ñeenteelu at bi kon ci la ko yàlla wax ne ko wa andir ashirataka al aqrabina, mooy say mbokk na nga leen fopp te leeral leen mbirum lislam, te itam mbir mi bul ko fumtu fasdaa bima tuumar, maanaam waxal ca taw li ma la yónni bul ko nëbbati. Ci loolu la yonente bi lam njëkk a def mooy daa dajale mboolem ñi ko gën a jekk ñi ko gën a jege ci ak bokk, te mooy banul muttalib ak banu abdi ak banul muttalib ibnu abdul manaf, ñoom la njëkk a dajale woo leen këram ndaam lu bëgg a waxtaan ak ñoom bañ ñëwee wax ne ni mat na ñeen fukk ak juróom. waaye kër yonte bi jot a wax benn baat bi ñëpp toogee bàyyam mu ndaw bi ñu wax Abu Lahab moo ne ko ah dajale nga nu de léegi nag waxal te ko yëg na mbirum Seydina Mohamed ak li xaw ma ne ko waxal xam naa itam nu la wax lan lu may génnu xeet rek te kallam wa daxi subata waxalam annahu laysa li qawmika bil arabi qatibatan taq noonu la ko wax wax ji gudd mooy ci gàttal fi mu ne daal nu doo def lu may génnu xeet bàyyi li say bàyyeeg maam yi nekkoon di woote leneen waaye xamal ne nun ñii say bokk day ëtt nun mënunoo dékku arab yi arab yi xam nga buñu maasee bëgg noo xeex mënunoo leen a dékku. te it man maay sa bàyyi bu ndaw maa la war a gën a mën a wax dëgg bu ma jëpp ci sa loxo wax la dëgg keneen du la ko wax fii ne ko itam su fekkee ne bàyyi nga yii ngay woote yii nga fexel daal da nga ko war a bàyyi te dellusiwaat ci li nekk loolu boo ko defee di nga noppal sa bopp noppal nu soo ko defut nag di nga indil sa bopp coono indil ko mboolem ñi nga bokkal te itam lu mën a xew nun duñ ànd yow nun la sun bàyyi nekkoon ca loolu la ñuy wëy bi waxee ba àggal Seydina Mohamed ci la nga xam ne jot a wax ci jotaay boobu nit ñi daal di def. ginnaaw ba nag leen waat nag fekk ginnaaw yàlla ko digal mu wax ak boppam wa andir ashirataka al aqrabina la wootewaat ba ñi ko jege ci bokk ñëpp daje bañ daje moom daa di jëkk a wax moom yonte bi wax ne alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah daa cee teg ne inna arraida la yukadibu ahlahu la yakdibu ahlahu boobu maanaam daa sant yàlla jul maanaam mi nga daa wax ne maa ngi sant yàlla di ko dimbandikoo di ko gëm di wëkkatlu ci moom di seera ne moom rek mooy yàlla ku may moom doo yàlla daa ci teg ne kat ay nit buñ la wóoloo ba yónni la boo ñëwee la nga fa jëlee war nga leen ko wax moo tax maa ngi leen di xamal ne benn yàlla am manit la yàlla yónni ci yéen ak nit ñëpp te giñ naa ci yàlla ni ngeen di nelawee nii noonu ngeen di dee te ku ci dee te gëmoo lii ma indi di nga dugg ci sawara te foofu ngay sax te doo ko génn ba abadan koo xam nag topp nga ma àjjana boo faatoo rek àjjana ngay daal dem nga nekk ci xéwal yoo xam ni dana kawe sa njort ci wàll yëpp. bi mu àggale ba tey Abu Talib mi nga xam ne moo doon bàyyi bu ndaw moo njëkk a jël kàddu daan ne ko yow day jàppalante yow rek mooy li nu dàqal ci àdduna man day jàppalante yow dimbalante yow amul lu ma gën a neex ci loolu te it sa leebire moom la gënoon ci leebire ñëpp ndax xam naa la te itam loo wax rek gëm naa ko ndax mosoo wax lu amut mosuma la ci xam ñii nag ñooy say mbokk ñi ngi nii daje fii tey man day kenn du ma jiitu ci li ngay woote waaye nag lenn am mooy li sama bàyyi nekkoon ak sama maam wax dëgg yàlla mënuma ko bàyyi waaye xam naa ne li ngay wax lépp dëggal moo tax mën ngaa dox mën nga cee wëy woote lu la neex mën nga ko def insa allahu du ma nangu kenn di nga am dal ci sa kaw dinaa la aar. ba ma waxee loolu Abu Lahab daal di mel ne mooy moom daal di jël kàddu daal ne ko lii nga wax duy wax fekk moo doon góor bi mu ne ko kilifa gi lii nga wax duy wax kii da nga war a jàpp ci loxo bi maanaam ñu delloosi ko ci suñ diine baay ji bu ko nangut ñu fat ko wala njëflante moom waaye lii nga wax duy wax naan nañu ko aar. Seydina Abu Talib fekke ne ko wallahi lanamna'una lanamna'uhu ma baqina man giñ na ci yalla ni lorom duma ko def dama fas yene diko ar duma nangu kenn lal ko fofu la jotaay bobu jeex sayyidna muhammad bimu yegene abu talib jek na ci ako ci nak gëna am ak deugër ci wote fan yeke top rek da ñew ci safa manam da ñew rek wax yi nga xamne ci la wa dekk dupp dajé ci bënc bi mu dem yek dajwa ci safa ñu xal safa aw dajle wu tim mak mak xam nga aw xurna dajwa ko tim nak ken taxaw nak bam taxwe la dalena wo ñom wa dekk bi ak ter yi fi neex xam yi fi neex min len ya bani sihr ya bani uday non len topé keur keur wa dekk bepp ba ñepp dajé wax na ni kar ñi nga xamne mënu ñoo gën ngir ak xébar walay sax dañuy yabal seen xalé ndax monsieur gu sayyidna muhammad woté té xamnañ né bu woté rek amna lu ko tax di wax ndax ñepp xamnañ ak wërëm bi ñepp dajé mu leen waw yeen suma leen waxon ni leen ay fasa ngi fi mbolo mu bari war leen ñu leen di song ci ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko waw yow té bo lu ko xamnu gëm ko ndax mësuno xam ci yow wax lu amul lo ma sa wax rek deug la mu leen nak ma ngi leen di xop di leen xamal bu wër ne yalla ci bopam moma yoni ci yeen kep ko xamni gamo limay wote so deme dana la mbugal mu met mo xamni manam nit meusta gis wala mu xelam dem daj mbugal mu mel non ci met bam waxe ba agal wax nañ sa da jattek ni da jattek wo ay bokam yi ko gëna jégué soxna fatima la jital ne ko yow fatima ak wa ay manam mbokk yi gëna jégué ci famille wax len lim len kenn ku ne ya ma'shara bani ka'b ñom ñep ben par ben bañ agal mu len kat xettal len seen bop ñew len ngeen gëm yalla te xamne mom rek mo yalla xërem yi ay tiaxana du yalla te top ma ci diina jimay wat su ñen ko defé di ngeen mucc reey di ngeen mucc alal bam waxe ba agal wax na ni abou lahab mo ñu ko jël kaddu ne ko yow dal tabban lak sa'iral yawm dus tere ñal na la wax ji rek nga ali hada jamatna li rek tax nga dajal na fi yow magi jëm nga wonu din wax waxi kassaw kassaw yow dal tous kare ñal na la rek yal na nga alko du ko fe mbora mi da ta saaro ci la yalla wacce manam saaru manam surtu tabbad yada abi lahab ci la ko yalla da wacce tabbad yada abi lahab wa tab manam yalla wax ni mom mo tous kare mo abu lahab mom mo tous kare ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ala lam bi mu yor du ko jeriñ dara fess la naram datullah amul fikre faw mu dug sawaram abu lahab wa mar'atuhu mok soxna da wa mar'atu hammalatul hatab fi jiri ya hablum min masad madan soxna am fi nga xane yenn patu mat rek la xam nga abu lahab mo sayyidna muhammad dañu denni ke lol dina ñew inshallah ci kanam mom moy ci gëna son sayyidna muhammad ci ndax ben doon bayam bu ndaw mo baye mo bokku baye ñaaral beetam dañu dend ay kër fi ne lañ da mbollem lu mbali mu tak ci seen kër wala bu rayam xar mbakk ge yoy boutique yoy nga xam dafa xassaw dañ koy jël yépp ñew diko ko jallal ci kër sayyidna muhammad bu gëré sayyidna muhammad da koy jël dajalé ko ñew ba jégelen ci kër ñew ba ci mbéd mu tour ko fa da na xam ngeen li dé du dëkk bu rafet li dé du ak dëkk no bu rafet da délot kërëm wax ni la lañ ko ko defal sax ci ñam yi mi togg ñam yi ñi togg da na jéké ci sax ba jël ci ay wasi yoy ñi wax yi nga xamni mo yaq xéti bouti di ak yaq yoy ngir rek dëngé ko da na jël dëkk soxna nga mo gëna doy war ci ñepp mom da la jël ay dëkk ci gudd gi ñew laal ko ko ci buntu kër na lay bëgg bu génné di jël ci xajar gi rek manam mu gañ ko motax nak alquran bimu wacce da len bolé mom abou lahab ak soxnam yépp né ñom nitu sawar lañu yalla def yalla fofu it lu yému ngi moy abou lahab dëng gi ngi dëng gi sayyidna muhammad mënon na ca bolé fartuk té bo alquran day dem manam waxi alquran limu wax né faw ñom nit chef la naram bo lol day dañ waye lolou wone na manam mu'jiza la ki man la ci ki man alquran ak yému gi mi yému ci lolou itam la yonte bi daldi woyna tambali di wax liko yalla yoni te regalatu ci dara di len leral mbirum xerbi ak ñak gi ñak solo ak top di jaamu ay xaram nim nekké ak delu ginaaw ak nim nekké lo xamni depp wuta xel lo lepp mu len koy leral ay yi wati
1: dans la Touba monde as dans la Touba monde as dans la Touba monde.

0: ta jamono ji itam serigne bi daanako juñju neena won shaytané de bim sété sama digënté sama borom nim jagge tam woor ko ne mënu ko yaq dana dana ko ñaawal nima koy ñaawale nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ji kele dal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sawar dal ne ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay gi nga xamne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñi am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lolou moy ak cheikh masan ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak boole nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mu bëm ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am bubam loy dese koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wa ci gënon dak gal kenn mus ko deg di wa ci gënon rafet bubu lañ wax waye di wa ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daan na kon nak na ngeen nek ci seen bop tax lañ nek ci ñoom kon señ bi daana digle lool masna wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sat dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisu bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolu da na ko wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci mbagum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu leen woné ginnaw du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu ma leen woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xéram seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné ginnabu len jaamu xiram serigne bi dool la nako digle bokku na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi jom ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi jom dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jangala ta diko xam waxna dajale cheikh yi ne le talibi yi juru len len talibi yi jëndu len len talibi yi japp len len ci tole xare talibi yi duñ seeni jamm talibi yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé rër wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne bi ndig sa lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folle ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loolii serigne bi da na ko ci digënté serigne ak taalibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy taalibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kamb galen ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamne an tabbi ci bir muy kamba dal ni gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxutu juk dem fekki serigne bu yalla taxaju ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ga ñew wër ko jall moy serigne dal na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekki serigne bu yalla taxutu juk momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamne talib ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar bi serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal ne ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wala leral rek leral lepp leral nako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wattandiko lool mom ci dim bopam daf ko da wattandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ne ko taxawal mu taxam ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yaar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi len fi mi yépp mi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko misal da ne bis peñ ci bobu ñuy wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp ko yu téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon jinni bu ne kenn ci am set gu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax da na wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak legge bu baax da na jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dal ni liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñeek wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djaw baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jango nango liggey te ñemi ko wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dina ko fi jele ihsan jigen ñi dinañ ko fi jele bu boba yatt dina ko wut ken dootul juroti dom gi la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug lu tamti lool lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mat baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante muy serigne mota daana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi daana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtaan ba yag mu daan ne wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruga roté soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jog ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté ma boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakante suuf bi señ bi tollé fofu am mag mu ne ko nun day mbacké bu boba yakarunu fa kumay señ ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ ne bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da lèr nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ab soñ la señ Touba nak ana fon ko wara tek non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep señ Touba kenen fekku ci señ Touba massa wax señ Ridial sek lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci señ bi bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci addi ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi addi ji señ ne ko tantu li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ko doxal jëli ji mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci yim da wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sop sama borom tay ak alak gannaaw yalla dañu boole ki sop sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ngi teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa akhalil lil ibadi rasul ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu sunu borom kaddu sultane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom yoonu sultane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dak ko ci yermane mu da taxo dag sante sun borom la aqmudan lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jaam ñi da na leen galankor ci wet yep dox sen digeunte ak siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jaam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jaam ñi nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wane ne la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukki bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam yi ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu sun borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yoonu sun ma bañ ndjay ne ko bo demé neew sun bam fi joggé ba tay picci sabatul dom joyotu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko waral señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari señ man ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picci sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax bu ñeen wudde duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jek tuba bi kepp ko war neen sim ne ko kon tierno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk jëñu ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bami jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh da tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yermane ci sunu ñew ba jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégé nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo sunu ko sunu borom doyna sekk te mi nga am nak bi ñewé ba aksi bañ dalal sunu fi dalal sunu ko ñew na sax diko la yar sunu ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ak dir waye daj fa cionay met nak sunu bi lam ci daj ci jidaw zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu tonay te lepp na tarbiya guma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey sunu tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey bo le ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signaloy ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati lool li la wax kéro masam bo xamné kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ mi dalena wo ci caisse di len liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lolou defé na señ bi da jaan kenn ko yénaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne len jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljal daal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sana wax ba genn lañ wara wax mu daal len tega ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop itam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mënu nax señ waye lo dof dof dula ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na tek ci yow kenn mësta ñew ci mom lima nan seigne mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbalé ndax bo ñëwé ne ko dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax seigne alsandir ci sa bu gudd la seigne alsandir da joggé dakar rek ñew andi asaka ci seigne bi ñëwé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox seigne ko def nga lu rafet waye bo delo ci dakar da nga dekkone nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal lako bam démé def nona daal di jilaat ñent témèr andi wat ko ci seigne ne ko li mom adiya la dama am ñatt yo xam dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am seigne ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta dul haram dama dem ko mu ne ko li may wax ke dul haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar seigne ñoko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci way da naal tek ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dina wax mu ne ko lolu kay man la ko seigne ñoko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax muneko dama bëgg itam suma faato def aljana muneko da ngay sétli yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabaja muneko damay jaay te bëgg muy jaar señ muneko da ngay sétli nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg neko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk neko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk neko ja ji ju je muneko xawma ko señ ñeko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jeyu su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigul ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara seññu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko seññu ne ko fodal maskat lonk bi moy talal mask lonk mu talal ko seññu ne ko jang ko mu jang ko muy may seññu ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga lemu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkente ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaam won ko ci njabot mbaam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu seññu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari tir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponki lislam te bu len ko ba sax len ci juroom ponki lislam te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax seññu cierno ci se fekk la ba ñewé da len def ñenti xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal ne yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salu ñu tontu lool mu ne yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim leen woore ne xif dara mënu ko fa jodu lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana ak tabal fa kenn du ki man ci murid ndax lo gesu suñu ne la boko xolé tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak saggan moy am
1: dan lañ Touba mondu asdan lañ Touba mondu asdan lañ Touba mondu
2: billahi rrahmanir rahim barke borom Touba faman sa falyu min farama

Wa alayka salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bata xal yi may wax tam ci sama wajur Seydou Abdou Samad la ko jele mo xna ko wala khat wasaytuka taqwallahi ta'ala bi mura'atil ma'murat bil fi'li wa bi mura'atikal manhiyat bil ittinabi wa bit ta'addu bi mastata'ta fa innal adaba yakfi ma lam yahsul min al qaba'ih wa yastur ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma al barakatu fatatawalladu min at taqwa ma at ta'addubi faman ittaqa wa ta'addaba buraka fihi imma zahiran aw batinan aw huma ma'an wasbir 'ala al madhmumati wasbir 'ala al mahmudati fa hasihi al kalimatu wasiyatun nafi'atun fa 'amal biha bi quwwatin ya bunay mo xna ko ma ngi lay denk ragal yalla ak samontek li yalla digle ci diko def ak ngay samontek li yalla tere ci bayiko diko watandiko ak nga am teggin sa kem katan ndax teggin li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural itam ba lolou nga xamne moy ay safan day muju nek sax lu bax muneko barke nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggin kon ku ragal yalla am ay teggin yalla dana def ci mom barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp muneko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko nako baat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jefe ak sa katan yow sama dom señ bi dal tudal fo baatu sama dom kon lolu wanana ne serigne bi mom dom lako jappé won waxna ko way bind nako itam amna itam ben bis serigne bi bind ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa waxna tarbiyatun baat bobu la ñëk bind aussi ka bi an la tukhalifa ma amartuka muddata hayatik fallasi amartuka bihi al-yawma an tamdiya ila ndar wa tashtari li kitaban yuqalu lahu usdul ghaba fi ma'rifati sahaba was'al samanahu wa qushu min al-murid as-sadiq masamba job wa salam daf ko wax nako ma ngi lay denk bul wutek mukk lila yalla digal dir yaangi dundu fek yaangi dundu bul wutek lila yalla digal lima la digal tay nak wa lima lay digal bul wote ak bam fek yaangi dund lima lay digal bul wote ak mom muk tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne basaba job murid sadikh nga laaj ko limuy jar bu jox la ko nga dem jeundal mako lol la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko señ bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na jël bi nga xamne kamel bi lo la day jël bi nga xamne akmal la señ bi nako tontu ko nako inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmil illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yell ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlu bu baax dañ la defal tawfiq kon yoyu moy yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jëflante nako ak señ mor ci wax ak ci bind kon ñu xamne jëm lu won jo xamne naka jek musa taqaliko señ ben yoon nonu it lako señ bi jappé won waye mom nak naka jek it ab talib rek la jappoon señ bi motax amna ben dekk mum beggona sanc ñew wax ko señ bi ne ko daba am dekk mum bëgga sanc señ bi ne ko da ngay taggo ab da ngay laaj digël mu ne ko damay taggo mu ne ko da ngay taggo am da ngay yeglé wa ndax taggo ak yeglé bokul ndax da ngay taggo ab da ngay yeglé mu ne ko damay taggo mu ne ko defal Touba togal ma fa lool mo taxone sax soxlatul dem fenn lolu mo taxone itam sa bu sa xey keureum

0: ci penc mi lay yandu ba jant sa mu door del ci kërëm ngir wéelu dugal sëriñ bi. Loolu moo sabab itam nim jaxasoo nag Cheikh Mamadou Fadil bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Fadil bëgg na di ànd ak moom di dem ci tukki yi muy tukki, waaye mu xam ne ndigalul sëriñ bi moom moom la bëgg a jëfe ci toog ci dëkk bi, moo taxoon mu boole ko sëriñ Ousmane Bousso mu doon ànd ak Cheikh Mamadou Fadil. Kon kooku mooy Cheikh Marro Xeybous radiallahu taala anhu, yàlla na ko yàlla fayal. Dafa mel ne li ëpp ci liñ ci waroon a wax leeral nañ ko ci kayit yi nga xam ne joxe nañ ko, waaye daal ñu xam ne kon mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ci njëkk ànd ak sëriñ bi lañ jaay seen njureel jënd ko ak taalibe nekk taalibe sëriñ Touba yoo xam ne mosuñoo wàcc digal benn yoon. Yal na yàlla yokk ko ay leeram taaslu ci barkeem. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala àq ñëpp. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Bàyyi ko ci sëriñ Thierno Bousso xalifab sëriñ Marro Xeybous kàddi jot na matale na macha allah ndax tudd na délégation bi mu àndal yëpp wax dëgg yàlla. Te doomi sëriñ Marro Xeybous ma nga ca jataay mu ngi ci délégation bi, kon loola day tegtali. Kon ñuy sant bu baax sëriñ Djili Bousso ci leeral gi mu doon leeral ci dundug sëriñ Marro Xeybous. Mbooloo mi dolli ko nañ ci bu baax a baax a baax. Te dégg nañ ci ne lettre yi nga fi jàng bataaxal yi ku sëriñ bi bàyyi woon xel la, ku sëriñ bi fonkoon la, ndax ku sëriñ bi àgg di ko woowee yow sama doom. Te teewu la dox diggam ak sëriñ bi ci ak taalibe mu dox ci diggam moom moom, ndax ba mu naan ko du ma nijaayi kenn booba ma nga woon ca jataay ba. Waaye sëriñ bi fonk gu mu ko fonk ak kawe gu mu kawe ci moom moo tax mu jàpp ko doom. Kon nag jëmmul la joo xam ni ku am ngërëmal sëriñ Touba la, ku am ngërëmal ay bokkam la. Yal na yàlla fayal na ko te sàmmoo xalifaam bi fi ne di sëriñ Thierno Bousso, yàlla may ko fa mu gudd ànd ak wér-gu-yaram ak mboolem ay rakkam yëpp. Waa xiratul aayin itam am nañ mbégte ci seen teewaay, ndax nii ngeen fi teewee ku ne xam ne ni yéene ngeen fi teewee, ndax bàyyiwu leen ci famille bi kenn, bàyyiwu leen ci taalibe yi kenn. Kon lépp aju sëriñ Marro Xey nag teew na fii. Kon loola ñun yëg nañ ko bu baax a baax, fonk nañ ko bu baax, xam nañ ko bu baax. Insha allahu taala li aju ci téere bi ci ak dundam lépp danañ ko tasaare bu soobee yàlla. Bokk yi kon ñi ngi sant ñi fi teewoon ñëpp di leen massawo ci coono yi ak jataay bu yàgg bi, waaye lépp njariñ la, lépp njariñ la. Kon ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax, di fàttali ni suba insha allah tem bi ci alquranul karim la ak ngëneeri alquran. Oustaz Tahir Fall moo koy def ak Serigne Abdoul Ahad Niang. Serigne Abou Baraka Mbacke moom mooy mudirul madrasa jataay bi, moom moo koy dirigé. Serigne Mafari Ndiaye lañ ko tudd insha allahu taala. Kon ñu wax ni Serigne Fallou Bousso mi jiite délégation bi ñu ngi sàkku ci moom mu ñaan.

0: Dobro da gledate.
1: Torkan, bak, torkan, torkan, torkan.
0: Evo vidjet ću kad bi joj rekao.
1: Torkan, torkan. Ile sık, ile sık bak. Njepu zatu da njepu. Njepu ngele san teserin bi. Njepu ngele sago. Njepu ngele bege. Njepu ngele nyanan bak. Fagulun bolem kufi tevra yalla djegina say bakar. Defal lo ko. Defal lo ko.
2: Alhamdulillah.

sen diine man roy ci soxna su sel soso ndax ñu mëna am luñu yobalo ci sen aduna ak sen alakhirah muy magal go xamne gi itam cheikh mohammedul bashir mom khadim rasul moko tambali won te tambali won ko itam ci atum 1952 nga xamne ran ñing ci 63e edition bi ci lañuy bëgg dugg ni li taxone mu def ko itam moy dekk bi gëna dundu mouride itam ak julit yep gëna bayyi wat xel soxna si gën ko jox gëdd giim yellol ndax mouride mom serigne touba moy seen yaakar fu dara am nek rek seen yitté danañ fa jëm lum yitté wo itam danañ ko yitté wo ta kenn ku nek xam nga ne serigne bi ci bopam mo daan yablel bopam fi ci dëkk bi ziyara di fi nit ñi def yépp ci mom la tambalé mo fi daan yablé ci ak nekkam talibé yu mag yi ñu daan ñëw di ziyara ci soxna si di leen wax ay tollu wayam yu reey ci l'islam ak may yi nga xamne mom la ko suñu borom may ba tax ñom ñep ñu am xemmem teef ci barab bi am ciofel gu tar ci soxna si lolé nak di barab bi doxé ba nek ci loxoy cheikh mohammedul bashir momitam ku téwal sëriñ bi ci barab war nga dundal barab bobu ci l'islam lolou mo taxone mu sosone fi magal gi ngir mouride yep man fe ñew di fi dajé at mu jot di gëna bayyi wat xel soono si gëna bayyi wat barab bi ndax soono si ak barab bi lu ci ñor na serigne touba buñu fi yagge dajé fokk rek ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ki fi teud itam bu ñëwé itam mëna na faraat ay jikom ni mako waxé won ci ñëlbeen gi man fe jaamu yalla bu baakha baakha baax ndax magal gi doonul lul jaamu yalla te jaamu gi itam lepp day teggu ci sunna lepp lu yalla gëreem dal mom lañ fi wote mom lañ fi bëgg def mom lañ fi diglé itam lepp lu yalla gëreemul it sëriñ bi bëggul mu jégé fi ndax daraay sëriñ bi gennut l'islam kon nak dajé bi lepp ndajam l'islam rek mom la dañ fi jang alcorane alkarim di fi jang khasaidi cheikh ahmadou bambay di fi def ay julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam ak ay jeglu ak lepp lu bax rek ak ay bernde to lo lepp kenn ko xam nga ne l'islam moko santane ndaje bi buñ fi dajé day melni magal touba rek julli di buñ fi dajé seenu xamanté dana gëna mëna yaatu manes na fay jokk ak bok té muy lo xamné li itam jamono légui xatna ba kenn ko né lang ci wara taxawé defa toko waye bo fi diké ku né dang fi dajé ak mom sa mbokk mu né da nga def lo xamné itam l'islam mo la ko sante muy jokk ak bok dang fi mëna itam am xamanté ak itam say bokki julit gëna yëg itam doole ji nga xamné mom la l'islam mom waye yëg itam doole ji nga xamné mom la yoonu mourid am té itam kenn ku xam nga ni julit yu dajé ndo ci benn barab bokk pass bokk yéné di sakku dara ci seen borom yaakar nañ né fofu lay gëna jappandé dal loolu mom bokk na ci njariñ yi nga xamné njariñ yi adun la ak njariñ alakhirah la itam ndax ci walu gaduna itam ay nit fuñ dajé rek xamanté dana am buñ xamanté itam lu né xamanté ba man nako jur man nañu jariñanté walu yokuté itam ci walu kom kom kenn ko né da nga andi li nga am man ko wéccio ak sa morom

0: kenn ku ne dal ci ci fan nga nga fété bo fi bo fi bo fi joggé da nga fi mëna jëlé lo xamné li da nga ci dana mëna dimbundi ko bu baax baax ci at mi ci walu gum mëna don dal budé ku yité wo xam xam la itam da nga fi dajé ak borom xam xam yi mëna jarriñu ci ñom kilifa yi nga xamné itam daf leena waron di séti waxtu ne di leen nemiku di leen ziaré di jema roy ci ñom mom itam yalla dana ko may dana mëna am occasion bo xamné bi dana mëna dajé ak ñom ci benn barab ñom ñepp ñu téwando fa mu yéssal sen ciofélam ci ñom man leen ziaré man leen nemiku ñom itam ñu mëna joxé wat ñom itam seeni ndenkan yi nga xamné dara du ci génn l'islam yéssalat talibé yi wonat leen itam luy l'islam jangalat leen seen diiné gën leen digal ñu gëna mëna bolo ngir ñu gëna mëna jariñ l'islam waye mëna jariñ seen bop itam ndax dajalo gi ci lañ mëna jariñ défal l'islam lu am jariñ ci lañ mëna défalé seen bop itam lu leen amal jariñ ta dajalo gi itam yokku lay doon ci dëkk bi ndax waxtu ne gis nañ ne kër yi lepp mi ngi dolliko dëkku all su ndaw la fi kilifa yi fekkoon waye tay gis nañ ne ay jooni kër la lepp lo xamne itam warna am ci barab ngir doom adama man fa dundu gu sel lol tay yalla def na lu bari amna ci dekk bi ay faju kay amna fi ay jangou kay amna fi yu ndawé ak yu magé ay juma yu ñu julé amna fi ay jakka itam amna fi ay marché amna fi ay forage amna fi ay télé amna fi ndox mi amna fi courant bi amna fi téléphone bi amna fi té lol danaka su ko nit amé rek dana fa mëna nek man fa dundu gu tay dundu gu sel bo xam dana fa mëna jariñ bopam waye dana fa mëna rawale itam diinem ak ngorom wa pass passam dal lolou ci jariñ yi nga xamné gis nañ na ci nit ki mën nako jariño ci aduna mën ko jariño ci alakhiram dajé bi dal amna solo ndax lima waxon rek joko ak bokku legi yombatul magal yi ak yoy don bu amé sax ay nuñ ci tamout dama liñ ci tamou mo gëna bari dal wa ndax mëna nemmi ko wat sey kilifa jotat seeni ndigal lolou defena kuy ku aju ci nit ku ne rek war nga at mu jot nga nemmi ko siara ji ko wara jëlat ci mom itam ay ndigal mu yeesalat la tegaat la ci yoon wi bo jadde mu jubanti la bo maté dol itam ñu doli la bo maté degeural ci la nga nekkon itam ñu degeural la lolou itam defena ne lu am jariñ la dajé gi fi dajé ak nit ñi itam bokk yi mëna jokk seenu bokk kumpa yi doxon seen digënté mëna téggi lolou itam defena lu am solo la ñettel bi itam jariñ li nga xamné mom ngay rebb ci sa aduna itam yalla mëna def nga dajé fek mom ndax loy jëfëndiko rek ci walu jaay ak jënd wala yenen ki bo fi diké da nga gis ko mëna wéccol lolay mu doon jariñ lo xam day delu ci yeen ñepp kon jariñ la lo am lo xamni li amna solo ci rew mi lol sax wax manal dal xajna jariñ li aggut ci ak yaatu wayu kom mi aggut ci magal Touba ni mi duggalé ci rew mi waye mom tam mi ngi ci yoon wo la nek wa inshallah yaat ci kanam li magal Touba di duggal ci rew mi rek lolay duggal ci rew mi mom tam njariñ li magal Touba amal rew mi itam mom la magal gi di amal rew mi kon nak japp na dajé bi amna njariñ ci ñaari walu yoy yep wa
1: jërëjëf Serigne Cheikh ci léral gu am solo gogu xamné léral nga ñu bu baax li sabab magal gi waye léral nga ñu itam njariñ yi nga xamné ni am nako ci aduna ak ci alakhira moy lu am solo question biñ ci tégal rek modi ki nga xamné ni motax ñu ñëw fi muy soxna Jaratullah Maryam Bousso ndax man nga ñoo wax mom sababu li tax mu ñëw fi ci dëkk bi ba tax tay ñu dikk diko siaré
0: soxna su tedd ci ñuy wax soxna mam Jaratullah Maryam liko andi won ci barab bi moy dafay andon ak kilifa gi nga xamné mom la ko suñu borom boole lon ñu denkon koko muy Serigne Mbacké Mor jamono yi nga xamne al imam maba radiyallahu anhu jihad kat bu mag bobé mi ngi jihad bëgg itam am doole jo xamne ji dana ko mëna jamarlo ak noni l'islam yi dafa demone bawal ak kadior ak njamur ak jolof ak fune dajale fa julit ya ñaan julli ñu ñew and ak mom ñu dajalo ci fi ngir gëna mëna am katan go xamne gi dañu gëna mëna jamarlo ak ak non l'islam yi bi nga xamé nak dem na ci mambalay sa fekk mu don mak tollu ci juroom ñen fukkat mu am ngantul ñew mu boole ko ak doom serigne mbacke morane sey serigne mbacke morane sey ñew fi and ak serigne boussobe ak cheikh ahmadul mukhtar ñang serigne afia ak cheikh sambatou kulorka ak bokk yu deme na ñom ñom ñoo ñewon wuy ci wote maba ngir itam l'islam rek wa ngir ci l'islam lañ leen woon te ñoomit l'islam jaraloon nañ leen loon leen lu ne ndax fuñ ma nek rek mom lañ doon dundu mo leen bayyi woon itam fañ ne l'islam jaraloon na leen lepp dal jaraloon na leen lepp loolu mo taxoon ñu ñew wuy ci biñ leen woyé ci l'islam ak doole l'islam ak degeural ko ak jamarlo ak non l'islam yi ñoom itam ginaaw l'islam leen l'islam la mom lañuy dundu tam doon lu deggu ci ñoom mo taxone ñu ñew wuy ci nak wote bobu ñoom itam ngir participer ci guerre bobu nga xamne maba doon nako guerre ak noni l'islam yi loolu moy sabab bi nga xamne mo leen fi andi won bi nga xamne ñew nañ nak ci saloum ci jam bor yi 1864 jëm 1865 1864 wala 1865 ndax maba jihad bi mi ngi tambali 1860 1861 waye boba fi rek la yamone fi ci badibou badibou moy li tambulé farafeñe jëm kérawan jëm kër paté moy frontière gambie bi waaw danaka fofu rek la yamone bori 1862 rek la ñëw dugg bir saloum 1864 ki la labdior ñom ñëw participer ci mamorane serigne ñom itam seenu ñëw soré wut ak ñëw labdior ñom labdior 1864 la ñëw ci maba ñom itam 1864 wala 1865 lañ ñëw dir biñ fi am gatt na ndax ci ñattat lañ koy nat te mam jaar sama ngi fi ñattat yi ndax 1866 la genn aduna maba genn aduna 1867 te ginnaw maba lañ delu te kon amu fi ñattal amna ñu wax sax ni ay wër la fi am amna ñu wax ni mom ay wër la fi am waaye lool mo doon sabab si nga xamne mo leen fi andi woon bi nga xamé ni ñew nañ itam ab sëriñ mom mënta nek ci ab téro ndax fofa luy koj diinem da fay nek ñaare dañ daan taam waxtu ne fu ñuy mëna wété ngir gëna mëna yar seen njabot yarub l'islam gëna mëna dundé lu lew seeni bëd itam baña téggu ci lu mu wërta téggu loolu motax dañ daan taamu itam xawa genn tax ya ñew ci fo xamne fi dana dogu ñu man fa wet man fa yar seeni njabot waye man fa fagu itam lu lew luñuy dundé ta ab julit itam lu lew la wara mëna dundé wa loolu mo doon sababu biñ ñëwé nak ñoomit kilifa yi kenn ko na am nga fo dekkon ay mamaron selimam fi la ñewon poroxan dekk fi nek fi ak njabotam amna yenen kilifa yi yo xamne dekkon nañ fi sax dekk yi ko wër itam amna yenen kilifa yo xamne tam fofu lañ sañton ci amna ñu wax sax ni seigne boussobe dekk na fi dekk na paos koto dekk na fi barab yu bari ci saloum ba ci nawel gele nga xamne fi la mujjë dekk mamaron sel nak mom ak moy ki nga xamne mo gënonu dekké fi wa amna yenen kilifa yo xamne lela nga dégg ñu tuddu leen ñom dekkon nañ fi dekk gi mu fi dekkon nak ñetti at yoy ñuy wax ne mom la fi def fi la fété won dañu wax ne sax bu fekké ne ñom dañ daan def bu alkhims lañ daan dem ñoro wala altiné amna ci bis buñ wax ne mom lañ daan dem ñoro ñom kilifa yi diiné yi fi dajé buñ démé fofa la fa nek ci luñu wara léral ci diiné ñu léral ko julit ñi luñu wara atté itam ñu atté ko luñu fa wara atté atté l'islam itam ñu atté ko lolu itam maba biñ fi dajé ci niko suñu bassir waxé ci térem bi daf leena laaj na leen na ngeen tan ci seen biir ku leen doy ko xamne dana yello yor seen biir wa tay itam sarti ubé dajé ci mom ñom ñep seenu tan dajé ci serigne bousso radhiyallahu anhu ñu jittal ko ci seen kanam mabay tam and ci lola nga xamné boba biñ fi dajé dafa melni mom mo jité won mo do nek ci seen kanam ñom kilifa yoy xam nga li siiw sax ñu bari dañ nan mamaron sele khadi la won fi ci maba te lolu safane bi mo nekkon serigne la won bu yoron daram bu sel don jangale don dem nak di and kilifa yi fi nekkalon lañu wara taxawé ci diiné yi ci fofu ci pays ba su joté ñu dem tawé ji ko fa delouat waye mamaron sele ku ne xamna ne ci labdior la nekk won khadi mok labdior fi lañ amé ay relation yu bax ba labdior xemem ko ndax qualité yim gis ci mom ak xam xam yim gis ci mom mu xamne man nako jappalé fele mu campagne ko nak ginnaw ma ba mu yobale ko kadior daf ko fa xadi waye fi mom non la tedewon ay nit ay kilifa yi diine yu fi nekkon lañ di jangale hor seeni dara nu ñu wara taxawé ci diine ji bu joté ñu dem ñor taxawé ji ko kenn ko delu wat ci waaw waye dafa melni itam niñ koy ni ko suñu bisiro waxé ci ki bi seigne bissou radhiyallahu anhu mo len jité won ci lolo ko xol téré seigne bissou da nga mëna am lo mëna sukkandiko ci lolo waay li fi am lepp nak ci ay guerre ñom dañ ci doon participer bu baaxa baaxa baax waay dañ ci doon participer bu baaxa baax lolo mo ron sama bu ñu ñew fi bi maba genné addu nak ñu delu wat waay ma mo ron sen dem dekk ak lab jor seigne bousso mom da fay desat ginaaw bi mu nek nawel ba seigne touba jele ko fa bi mi sañ ci daru salam andi ko mbacke may ko lam fa am dem sañ ci daru salam diga dem sañ ci touba
1: jere jef leer na nañ ci question bu am so ki tontu lo am solo la deg nañ ci rek ñom la leen yëkëti won rek moy l'islam do dara lu dul l'islam deg nañ ci itam nak seigne bousso be momu nga xamne mom lañ jitalon yakarna seigne mustapha bashir mi nga xamne ni itam samam joju momit mu mujeu tanal la defar la imam yakarna lol tam do azar seigne bi xol nako ba xamne lu yalla ndax qualité ya ca dajje yep wa sha Allah ne yalla xeb dole question biñ ci tegar rek modi soxna si bi mu ñewé fi ci proxan yalla mom ko fi ñu denc ko fi yakarna ne jamono yoyu xel mëntona dem ci ne danañ sax xam fiñ ko denc ndax bobu alena te biñ ko fe dencé yakarna defna ay at yu bare lu mat lu upp juroom fukki at bo tut ken jaaratu fi ndax man nga ñoo wax sababu li tax ñu gisaat ko ba tay ji ñu xam barab bi ba ñepp defi dajé
0: li sabab ñu xam barab bi moy ku bax ki radiyallahu anhu moy ki ko feñal ndax jamono yiñ fi denc soxna si bi mi genn aduna serigne bi mi ngi tollu ci fukki at ak ñatt jëm fukki at ak ñent waye serigne bi kenn ko na xamne niro wut ak nit ñi lim doon yalla rek ko xam jamono yoy defon na fi ay mandarga ci barabu soxna si lami ndawé ci zahir lepp defon na fi ay mandarga ay xamtu yo xamne biñ togué ba jëmmi jamono mom mo fi yablé wax fi barab bi tollu joxé xamtu ya né xamtu sangam mo tollo ak bobba xamtu sangam mo tollo ak tanké ya déggon na ci serigne cumbulen mu wax né dafa am garab gu nekkon fi gu ñuy wax soto xam kadior diko wax xel garab gu ñuy wax xel bu fekke na ñaari garab yi doonu ñu ben itam niro nañ dal jégué nañ fofu la waxon señ ma samba kan ni wayjuram mom la fi señ touba yabalon bi mi feñal barab bi jox ko ab nat digal ko ne ko bu tambulé ci garab gogé tek nat bi barab sangam dana fa gis xamtu sangam moy bop ba barab sangam dana fa gis xamtu sangam moy tanki ya deg na itam ci señ musu ilimam mune serigne bi tegon na ci sax ne bu feñe bu feñe du tourerati ba mukk mu melne lako jitu danañ natable nan fi lak fa lak yoy wa ci salum itam danañ deg ku ñuy wax gañi jalé ku nekkon fi ci dekk bi la ay njabotam ñi ngi fi ci mag ñi mom mel na ne mom itam don na gis ay leer wax nañu da na gis ak leer ci fi barab bi tollu ba dem yegaliko serigne bi xamna bim ko yegale nak am nañuy wax sa ci ne mo feñal barab bi mom gañi mom way yegal go yegal gi mu yegali serigne bi ak serigne bi yoni gi mu yoni serigne Massa Mbakane lol lepp lu mana nek la da fi don gis ay leer ba yegali ku bax ki waye ku bax ki mom bimu fi yabal yablé nak am nañ lu leer ci ne serigne Massa Mbakane la fi yabalon joxon ko am nat xamal ko xamla yit ne bu feñé dutu reeti ba mukk ndax serigne bi dafa yitté won sonu ci ci nima ko waxé won ci njëlbel gi mo fi daan yabal nit ñi ñu def ziar ci don nañ ko laaj sax ziar bi ndax amon nañ ci jaaxlé ndax ni ziar bi démé won fi amna barap yum ni rol té démé wu fo won nonu waye mom mu xamlé né sonu ci dal da ko xamone don ko liggéel té mom ko liggéel mu fay la waa lol kon dama mel dal li wër dal moy ku bax ci bop mo feñal barap bi wa moko dundal itam serigne basir it nak ciof ci sof ci dundaluk serigne bobé ba barab bi ak ci fi tay ta da xamone na né barab bi yité serigne bi ak bëggum la te serigne bi itam yabalon ko salum man na mbotum yabal ma duma ko xam way ma ngi jort né li dana ci am walu yaato
1: kon dal liñ mëna xam rek moy serigne touba moy ki nga xamné ni mo feñal barab bi ndax donte waxon nañ ko ak leer it waye ginnaw mo joxe fa bob ba nek joxe fa tank yi nek te mo fa defon xamtu ya te leer gi mom gis ko mën ta tektale tank gi bob kon limi tektale lepp moy Serigne Touba mom moko ko itewo moko feñal ngir bëgg jariñ mindeef yépp
0: ñom ñoo ñepp sax
1: aha
0: lool lepp mbir mu ne day am fumu jaaré ñom nak la yalla baxé mu don fi gisuk leer mom gañi Serigne Massa Mbakane itam la yalla baxé serigne bi yabal ko fi kenn ko ne nañ la nangul ngeene li la suñu borom defal fofu ndax gis ak leer itam ci fi wayjuru suñu bi teud
1: deug la
0: ba nga yegg leer ga mu jaaxal la mu yittel la ba nga dem diko leralali serigne bi lolou lu am solo la wa nga am tawfiq itam serigne bi yabal la fi lolou itam lu am solo la wa am ñom ñaar ñep
1: wa lu am solo la lolou tawfiq ju reey reey la yalla nañu yalla fayal len kon mbokk yi nga xamne yene ngi ñi bayyi xel ci biir rew mi ak bitim rew mi ba la ñoo ñëwaat ci question bi ci top té muy question bu am solo ngeen may ñu jallale ben yeglé té delsi waat inshallah
2: yalo Souleyman
3: papa
2: wa sa soxna ci mam jaara
3: mam jaara dafam dom
2: allo
3: di bi jeex na
2: mom la min sama papa dafa mo wol legi crédit dem dag deslo fu carte
3: wa Souleyman xana xamu ko Touba
2: ko Touba
3: togal mo won la Kool Touba dit internet la bo xamné ni fo mëna nek ci aduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex sa bay bobu la doon won légui mu dag mën nga ko jëndal crédit légui mu jot ko ci portable
2: ah bon
3: bien sûr mam jaara mo mën nga ko jëndal mën nga jëndal crédit say am di jamm say xarit ak ku la neex té rax ci dolli bo nekké fi ci États-Unis wala nga nek Canada non seulement da nga mëna jëndal kenen mais di nga mëna jëndal sa bop et en toute sécurité
2: dama tambalé wax rek ne ko mam jaar amna ko ne keur di
4: ko ko amna dom rek yalla baxna
2: waxna ko ko waaye keur di ba jeex mu dag waay jot na ko wax mom ne bam ko do
4: ah man da jot na crédit
2: amu keur
4: crédit bu bari sax joge ci service mu ñi wax Kool Touba
2: wo ko yeggale ko wax ko dom ji nako dom ji goor yi
4: kon dama ko ci wolé bi ci
2: waaw wo ko ci nga leral ko
4: waaw
2: ah mam
4: wa
2: dikkan na xolama sama portable ga da soné ko message la xawma message lu mu doon
4: ah yow de même message bi lañ la envoyé
2: muy la
4: bu ñu wax Kool Touba né am nga crédit
2: am na crédit fu né
4: kon dañu bokku ñuko envoyé kon
2: ah waaji Kool Touba mu amul morom
4: Kool Touba kay xewal
2: Kool Touba mi ba baax fi kat
1: di sante bu baax di len xamal né rek ñi ngi fi ci keur Serigne Cheikh Bousso ñi nga xamné ni moy imam bi nga xamné ni moy imamo poroxane ñu ñewon fi ci kërëm and ak mom ci waxtane ku tedd ki nga xamne moy soxna Jaratullah Maryam Bousso ak di waxtane lu jëm ci dëkk gu tedd bi ak magal gi ndariñ yi ci mëna am ak li aju ci mom kon sëriñ bi ñi ngi déllowat ci question bu am solo moy ndax wa kër Serigne Touba manam doomi Serigne Touba yi da nañ yitté wo di ñëw di siaré ci fi ci poroxane di siaré ci soxna ci
0: bu baaxa baaxa baax dégg nañ fi Serigne Modou Moustapha Serigne Fallou ñi fi nek ni sax gis nañ ko fi bataille tay nim ko yitté won dafa yéme Cheikh Mamadou Bassir waxi nop Serigne Saliou mi ba légui wa dëkk bi dañuy wax yagum daan yag ci dëkk bi waaw Cheikh Mamadou Murtada mom ken waxali wuko amna ñoo xam sa dañ fi daan ñew mu leen di diggal nuñ fi wara def Seigne Abdoul Khadir la fi daan ñew Cheikh Abdoul Khadir non ñom ñep kenn ko ne Seigne Abdoul Khadir ba mi war ay fas la fi daan ñew amul soxna Fadja ni mi yitté woon fi mok soxna momi ba légui danaka nit ken meunatu leena dab sax ci sen pass ndax bañ yitté wo fi dafa metti dara mu gu fi soxna Fadja ay mbar nagi fi ci dëkk bi yo xamne ba légui Seigne Moustapha dafa wax nañ leen bayyi ba suuf ci lek leen ngir ñu mën ko barkelo ba dëkk bi manké ndox la ko fi andi woon waye mbar yoy ba légui suuf mëna gut ci ñom dara te kenn xamul kañ lañu nga amne reuy yitté ci barab bi mo taxone mu andi ko fi ak ciofel gum fi amon nga amne ñepp rañé nañ ko fi soxna momi nonu ba légui seeni njabot loolu ñang koy dundal soxna mbenn gabu soxna may ñepp dal ñepp doomi Seigne Touba yépp seen yitté ci barab bi mënesuko wax sax Seigne Abdou Borom Deur bi kon ñom ñepp dañ fi doon ñew Seigne Abdou Sabat ñom ñepp wa rew mi dañ leen xam sax far waaw ñom ñepp
1: biñ duggé ci kër gu maggi gis nañ né tax mu ci nek dañ ñoo appartement bu ci nek dañ ko tuddé doomi Seigne Touba loolu mubadara bu joggé ci Cheikh Mohamedou Moustapha Bachir la wala
0: Seigne Moustapha Bachir na xam nga mom ku reuy pass pass ci Seigne Touba la won ku bëggoon itam nosub yoon wi jaar fi mu wara jaar la waxtu ne daf doon samonté ak respect bi nga xamne mo am ci yoonu murid mëna continuer mëna sax mëna dëgër mom loolu la doon dund loolu la gëmon itam ye gis na ne itam barab bi kenn ku nek comme ñoo fi wootu njabotuk Serigne Touba gep Serigne Bassirou la yalla baxé mu nekkal fi njabotuk Serigne Touba xam nañ ne itam alali Serigne Touba lañ yor wa kër Serigne Touba ñëpp ci lañ te kenn ku ne xam yëg na ne yitté wo nga barab bi te da nga fi ñëw waxtu woné bëggul itam nga am fi benn coono wala benn jafé jafé loolu mo taxone mu xalaat tabax kër go xamne gi da koy tuddé kër Mam Diara njabooti Serigne bi yëpp ak bokk yëpp kenn ku ne mu wutal la fi waccu way bo xamne bi bo fi ñëwété ci magal gi am fo mëna nek la fa war ci yow lepp ci ay taranga mu wut la ci ngir sante ko yalla ci baaxé gi len ba yalla baaxé ñu wutu fi njabootu Serigne Touba te yegg ne ñoo len fi nekkal wa kon lepp lo xamne mo wara dundal barab bi wala moko wara jox gëdd wala moko wara jox ab sak yegoon na ne ñom la war lolu motax mu don ci bay waram ba andi fi kër gi muy xalaat bo xamni bi itam xalaat bu rafet bu jekk la ndax boba itam gis nañ bi lolu amé gis nañ magal gi itam gëna yakali ku gëna yaatu kenn ku ne yeug nga ne mbir mi ci nga kenn ku ne gën nga am ciawarte fi ne kër go fa dem légui dama jëlale kilifa ga way ñaaju ci kër ga sax danaka xajatuñ fofa ndax dañ fay fess dal ndax kenn ku nang fi dang gis nga fi sa bop lolu motax lu am solo la dal
1: jërëjëf Serigne Cheikh ci question bobu nga xamne laaj nañ la ko nga andi ci tontu lu am solo lu leer ak lolu nga xamne leral nga ko ci Cheikh Mohamedou Moustapha Bachir yalna yalla yok way leram tass ci barkem xana ñu dem ci question bu am solo rek moy nit ñi bu ñëwé fi ci poroxane li ñi jublu moy siara ci waye xaj nañu bari ci ñom ci ñaka xam dina tax bañu réré melo siar waaw ba tax ñu ci duggal yenen ak di sos yenen ñoñu nga xamne dañu ñew ngir siaré yow no lo leen di wax né non lañ wara siaré
0: ku fi ñew dal nga wajal sa bop ta selal amna sin afé sama mag gisul na mo mësona bi nday beuy yo xamne iza zurta al adab was sidqa faltazim dama ci la boy siaré Mam Diara na nga takok selal ak
1: tagin
0: ak deggu ndax barab bo xamne bi dang fay dajé ak khadimu rasul yombul ci kaw suuf té mom ci bopam mo wax né ku ñëw ci barab bi bo fi né jang mu fekk la fi wala nga fekk ko fi té loolu fi rek lañu mësa déggé fu mu ko wax mourid nak fu mu yëgné dana fa dajé ak sëriñ bi bu fay dem warna wajal bopam bu baaxa baax warna ba wajal bopam bu baaxa baaxa baax ñaaral bi tam siara ci l'islam itam dafa am aw yoon boy siaré ku melni mam jaara bo ñëwé té da nga wara lambo ay téggine yu mat sëkk ciol ciol mu baax téwlu bu baax andaku wégu bo diké itam bo nuyo ba nopi lool lepp amna té lool moy sunna boko nuyo ba nopi ñaanal ko ñeegaluk suñ borom yermandem yoy yep gëna dotti ko ci mom ndax ñaan kenn duko wessale kenn bala nga def dar dang ko wara ñaanal ba nopi boko ñaanale ba nopi nak dora ñaan yalla mu defal la sa bëgg gaduna ak sa bëgg alakhirah ci barkem wa defna lool moy sunna melokan yi wuté nañ ci wa amna melo wo xamne wi mom bo diké itam djublu ca penku ba fa tolok bob ba nga ñaanal ko ba nopi dem ca soowu ba ñaan ci barkem itam yalla defal la sa bëggu gaduna ak sa bëggu alakhirah waye nak na fekk itam nga wajal sa bop ci nonu ñuko waxé won bo duggé itam nga and ak respect bu mat sekk ak wégu gu mat sekk ta téwlu nak bu baaxa baaxa baax té yegné itam fi ki nga jakar lool nga xol fi ko yalla tollalé ak fim jaar ba yalla cëral ko li mu ko cëralé yeg bobu it bo fa duggé war nga ko yeg war nga yeg ni itam ki ngay dajel fi muy khadim rasul liko yalla may ak liko l'islam jaral ak lim daj lolou lepp defena kuko ku ci baye xel bo diké ci barab bi do wara mëna am yenen yeg wala nga am comportement yo xamné yi comportement yu bon la wa kuy fekk imam jaral wala nga di fekk serigne touba war nga wajal ci bir war wajal ci biti war nga andako wegu war nga andal ak worma ziar bi tam war nga ko deppele ak sunna ndax serigne bi munis ko defal lu deppou ak sunna wa lokoy defal nak war nga kon nak siara niñ koy defé ci l'islam ku ñew ci barab bi non nga ko wara defé te lolou ko def itam boko ñaanale ba nopi ñaan ci barkem nak sa bëggu gaduna sa bëggu alakhirah te def ko ci defin wi ñu la wax da lañ rafet ndjor lol ci ne liñ fi doon wut ci da nga dajé ak mom wa kon lol dal na ci nit ñi bayyi xel ci fan yele itam deg na genn kilifa di wax ay dikine yo xamne yi amna nit ñu koy diké ci barab bi muy wax ne war ngeena wax ci yu démé nonu ci xéeti yéré yi fi ëndé ak yu mel nonu ndax amna ño xamne yi fi ëndi du doon yu am solo yo xamne sax ñaare nit ci birum neegam rek la koy genné lu mel non nak defana yello wut ak ñu diko andi fi ci barab bi ku fi ñew war nga tan le gëna sel la nga xamne war na mëna nek ci biti nga diko fi andi waye amna yo xamne itam yellu ñu diko andi fenen sax waxantuma la ci bir barab bi kon nak ku fi andi am code wala leneen lu ma do itam na nga xol ba xam loola lu fi wara nek la wala lu fi wërta nek lool lepp bokku na ci teggene yi nga xamne mom lañ fi wara samontel khat lo bek ñaka djubadi yi nga xamne mom lañuy sétlu ci biir itam yoy itam ñu gën ci baye xel bu baaxa baax ndax barab yu tedd yi lo fi def ci top yalla fi lay gëna baaxé fi lay gëna kawé fi la yol bi gëna baré waye lo fi def ci safan it fi lay gëna doy war kon nak ku fi ñew ko ne na nga bayyi xel lol dal jaamu yalla dal lañ fi woté ku fi ñew te li magal ci andi la fi da nga wara sax ci jaamu yalla li ngi fi nek lepp di tewlu bu baakha baakha baax di julli ji waxtu juromi ci jaam ci juma ji di def bernay sa kem katan di def ay julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam di jang khaside serigne bi di tewural lepp lu bax di rub magal gi li ngi fi nek lepp ndax bo fi joge itam nga man fe tamé lo xamné li dana mëna ginaaw mam jaar roytef la khadim rasul roytef la ku fi ñew ko ne nak war nga nafarat seen jikko yoy bo démé nak wut ci yobal bu doy ngir na nga melon nak nga gëna mëna soppiku gëna mëna jëm nak ci yoon wi nga xamné itam mom la yalla gëreem wa lool dal ci defé na ci sama gisine ak sama xalat bu gatt ak sama ñaka tewlu lol defna dal ku ko def man nga fay jele yu aduna ak yu alakhirah
1: kon serigne bi ci tro al asar touba ngi lay delu dila sante bu baakha baax dila geureum di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu guddal saw fan may la wer yok sa xam xam yagal la fi lol ba li nga yene ci l'islam lepp nga def ci lu kawé sa ndortu ci barke serigne touba khadim rasoul yeen mbok yi nga xamne ni yeena ngi ñu doon baye xel ci bir rew mi ak bitim rew lolu mo nekkone plateau bi nga xamne ni ñing ko doon sekk ak al imam cheikh serigne cheikh bousso ni imam masjid porokhan ñu doon waxtaan ci dekk bi waye waxtaan ci ki nga xamne ni motax ñepp joge fepp ci rew mi ak bitim rew ñew diko siyaré ci muy soxna jaratullah maryam bousso di sante mbollem mbok yi nga xamne ni ño nek ci bitim rew di ci beral ak tiant nak sunu wolere ku ñi wax serigne serif sar te bokku fi ci kër gi xamna xalam yépp mi ngi ci dëkk bi mom waye mënta ñew waye rek ñing koy fateliku fi ñu tok di fateliku itam soxnam soxna ana ak ay domam yépp ndax wa serigne mustapha bashir moy serignam xelam yépp nek fi ci proxan lolou lerrñu waye nak yalla def mu xawa sori ba tewut ñukoy tewal fi diko fateliku mom itam di sante serigne dam xuma mi nga xamne ni mom lañ andalon mom itam mu tewé won waxtaan wi waye itam di sante serigne tiarno mi nga xamne ni mo nekkon ci caméra bi di sante serigne chaibou mar mi nga xamne ni mom mo doon monté vidéo yi nek ci technique bi di sante ñepp dal ci gattal di len dig dajje ba benen yoon inshallah

0: li ak yete la sa suma netele tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jeleul ci ku fekke waye day samu dinem sa suma binde wërna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci grir na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytané wowe ci moy na nga wuyu sa borom
1: rew wo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia asda allah ki ba mon bi asda